Minagara uvan sa duwe misumay tatukuan katumapising na alus kunan so ikis kalinga sa duwe